0: That song was brought to you by Healthy Milger May Pampanga with free delivery in Pampanga and Bulacan. It's 8:20 a.m.
1: This time check is brought to you by RightMed. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan RightMed.
0: Anak, gising na. Anak.
2: Rise and shine, mga vibes. Don't forget to warm up and exercise every morning to start the day right. Eat your breakfast and have your daily dose of vitamin GV. This is GV99.1, your good vibes.
3: Bakit RightMed ang binibili mo?
4: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
5: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot at dapat yung subok ko na.
6: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
4: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
7: Kailangan right medicines, kailangan right med.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
9: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala. Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. Dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.

0: impeachment trial ni VP Sara Duterte. Dating OFW Mary Jane Veloso, hinimok ang mga Pilipinong nais magtrabaho abroad na dumaan sa legal na proseso upang maiwasan ang human trafficking.
1: The morning round of headlines.
0: Dating Senador Antonio Trillanes IV, hiniling na bawiin ang kanyang pangalan bilang witness sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Nagsagawa ang Guagua Municipal Police Station ng anti-bullying lecture at safety drill sa Natividad National High School sa Guagua, Pampanga kahapon nitong Miyerkules, October 1. Sinimulan pasado alas 9 ng umaga ang aktibidad upang turuan ng mga estudyante at school personnel sa pag-iwas at pagtugon sa bullying, active shooting incidents at iba pang emergency sa loob ng paaralan. Tinalakay ng mga pulis ang wastong paraan ng pag-report ng bullying, karahasan at iba pang insidente pati ang mga hakbang na dapat gawin kapag may banta o emergency. Pinangunahan ni Police Lieutenant Nestor E. Peralta Jr., Chief Administrative Police Community Officer ng Guagua Municipal Police Station, ang aktibidad sa ilalim ng pangangasiwa ni Police Lieutenant Colonel Jaime S. Edeher, Chief of Police. Nagpakita rin ang mga tauhan ng pulisya ng aktual na demonstration sa mga safety procedure na maaaring gamitin ng school community sa oras ng emergency. Layunin ng aktibidad na palakasin ang kaalaman ng mga estudyante, guro at school personnel sa bullying prevention, emergency response at iba pang safety procedures sa loob ng paaralan.
1: The morning round of headlines.
0: Ipinatawag ng Senate Impeachment Court ang mga opisyal ng 7 bangko at 7 financial firms para tumistigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Inaprubahan ng impeachment court ang kahilingan ng House Prosecution Panel na mag-issue ng subpoena sa mga kinatawan ng mga institusyong pinansyal. Kabilang sa mga bangkong ipinatatawag ang Land Bank of the Philippines, Asia United Bank, Philippine Savings Bank, Metropolitan Bank and Trust Company Bank of the Philippine Islands, Philippine National Bank at BDO Unibank. Kasama naman sa mga financial firms ang Prudential Life, Allianz, Manufacturers Life, FWD Life, BPI, AIA Life, BDO Securities at BDO Life. Ayon kay House Lead Prosecutor Jervel Luistro ng Batangas, target ng prosecution na iharap ang mga testigo simula Lunes, October 6. Inaprobahan din ng impeachment court ang pagsusumite ng mga bank at financial records na may kaugnayan kay Vice President Sara Duterte at sa kanyang asawang si Manases or Mans Carpio. Bahagi ang mga record sa ebidensyang inihaharap ng prosecution para sa Article 2 ng impeachment case na tumatalakay sa mga aligasyon hinggil sa hindi wastong deklarasyon ng mga ari-arian sa SALN at hindi pag-divest sa mga negosyo. Patuloy na inihaharap ng prosecution ang mga testigo at dokumento habang sinusuri ng impeachment court ang mga aligasyon sa Article 2 ng kaso.
1: The morning round of headlines.
0: Hinimok ni dating overseas Filipino worker Mary Jane Veloso ang mga Pilipinong nais magtrabaho sa ibang bansa na dumaan sa legal na proseso at maging mapanuri sa mga job offer upang maiwasan ang human trafficking. Ayon kay Veloso, walang masama sa paghahanap buhay abroad upang makatulong sa pamilya, ngunit dapat tiyaking legal at maayos ang recruitment at pag-alis ng bansa. Nagbabala rin siya laban sa mga alok na gumagamit umano ng free visa o mabilis na proseso upang makahikayat ng mga aplikante. Matapos pagkalooban ng absolute pardon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. noong nakaraang linggo, nagpasalamat si Veloso sa Diyos at sa mga taong tumulong sa kanyang kaso. Sinabi rin ni Veloso na nais niyang ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral at umaasang aamin ang kanyang mga recruiter sa kanilang naging pagkakamali. Samantala, sinabi ni Justice Secretary Frederick Vida na tututukan ng Department of Justice ang iba pa bang biktima ng human trafficking.
2: binigyang diin din ni Vida na mahalagang sundin ng mga Pilipinong naghahanap ng trabaho abroad ang tamang proseso upang maiwasan ang mga kasong may kaugnayan sa human trafficking. Ayon kay Vida, kailangang magsikap si Veloso na makapagsimula muli matapos ang 11 na taong nawala sa kanyang buhay. Nanawagan si na Veloso at Vida sa mga Pilipinong nais magtrabaho sa ibang bansa na maging mapanuri sa mga job offer at tiyaking legal ang proseso bago umalis ng bansa.
0: Hiniling ni dating Senador Antonio Trillanes IV sa House Prosecution Panel na bawiin ang kanyang pangalan bilang prosecution witness sa impeachment trial ni VP Sara. Sa isang pahayag, sinabi ni Trillanes na hiniling niya kay House Lead Prosecutor Jervel Luestro na formal na alisin ang kanyang pangalan sa listahan ng mga testigo. Ayon pa kay Trillanes, nais niyang alisin ang pressure na kinahaharap umano ng prosecution panel kaugnay ng kanyang magiging pagtestigo. Samantala, inanunsyo ni Luestro sa impeachment court na nagpasya ang prosecution panel na huwag ng isa lang si Trillanes bilang testigo. Nauna nang hiniling ng prosecution panel ang pagtistigo ni Trillanes kaugnay ng mga pondo at bank accounts na sinusuri sa bahagi ng kaso na may alegasyon ng unexplained wealth laban kay Duterte. Hindi naman pinagbigyan ni Senate Impeachment Court Proceeding Officer Francis Cheese Escudero ang kahilingan ng prosecution panel na maglabas ng subpoena para kay Trillanes. Sinabi ni Trillanes na ilalahad niya sa isang press conference ang mga impormasyong plano sana niyang iharap sa impeachment court. Kabilang ang mga sinasabi niyang bagong ebidensya laban kay Duterte.
1: The Morning Roundup Headlines.
2: DOJ, ihahain ang extradition petition laban kay Apollo Quiboloy kaugnay ng mga kasong kinakaharap sa US.
0: UPACC, nagsampa ng draft complaint laban kay Magalang Mayor Malu Paras Lacson kaugnay ng umano'y conflict of interest sa Manpower Agency.
1: The Morning Roundup Headlines.
2: Vice President Sa-

0: the morning. Round of headlines.
1: Inihahanda na ng Department of Justice o DOJ ang extradition petition laban kay Kingdom of Jesus Christ founder Apollo Quiboloy kaugnay ng mga kasong kinahaharap niya sa Estados Unidos. Ayon kay Justice Secretary Frederick Vida, isinasagawa na lamang ng DOJ ang final legal review o legal scrubbing bago ihain ang petition sa local trial court. Sinabi pa ni Vida na halos kumpleto na ang mga dokumento para sa formal na pagsasampa ng extradition petition. Noong Agosto, hiniling ng United States government sa Pilipinas ang extradition ni Quiboloy kaugnay ng mga kasong sex trafficking at racketing sa US. Iginiit ni Vida na tuto pa rin ng Pilipinas ang mga obligasyon nito sa ilalim ng extradition treaty sa Estados Unidos at susundin ang mga patakaran ng Supreme Court sa extradition proceedings. Samantala, nahaharap din si Quiboloy sa Pilipinas sa non-bailable qualified human trafficking case sa Pasig pati sa mga kasong may kaugnayan sa umano'y pag-abuso at pagsasamantala sa mga bata. Matapos siyang maaresto noong August 2024, naghain si Quiboloy ng not guilty pleas at kasalukuyang nakadetini sa Pasig City Jail. Inaasahang hihain ng DOJ ang extradition petition matapos makompleto ang huling legal review sa mga dokumento.
2: Nagsampa ng reklamong graft sa Office of the Ombudsman ang grupong United Filipino Against Crime and Corruption o UPACC laban kay Magalang, Pampanga Mayor Malu Paras Lacson at iba pang sangkot sa umano'y conflict of interest. Ayon sa UPACC, may kaugnayan ng reklamo sa pagmamay-ari umano ng isang manpower agency na nagsusupply ng mga manggagawa sa Shuang Steel Inc., isang Chinese-owned steel plant sa Magalang na ipinasara na. Una nang sinalakay ng mga otoridad ang naturang planta kung saan iniulat na nakitaan ang mga substandard steel products at radioactive materials. Sa isang pagdinig ng Senate Committee on Economic Affairs, kinumpirma naman ng National Bureau of Investigation o NBI na ang Shuangxing Steel ang pinanggalingan umano ng mga steel bars na ginamit sa isang gusaling gumuho dito sa Angeles City, Pampanga. Samantala, wala pang inilalabas ng pahayag si Mayor Paras Lacson o ang kanyang kampo hinggil sa graft complaint na inihain laban sa kanya. Patuloy na hinihintay ang magiging tugon ng kampo ni Mayor Paras Lacson sa mga aligasyong nakapaloob sa reklamo ng UPAAC. The morning, round
1: of headlines. Hindi umano isinama sa 2025 sal-en ni Vice President Sara Duterte ang 6 milyong property sa Matina, Davao City na binili ng kanyang asawang si Manases Carpio noong July 2024. Lumabas ang usapin sa impeachment trial matapos tumistigo si Davao City Register of Deeds the 4th, Cathy Florence Baldonado, kaugnay ng naturang property. Ayon kay Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Cheese Escudero, sinuri ng Impeachment Court ang mga sal-en ni Duterte, ngunit walang nakitang entry para sa nasabing ari-arian. Ipinakita rin ng House Prosecution Panel ang titulo ng property na nakapangalan kay Carpio. Samantala, tumistigo si Marco Pineda, Deputy Register of Deeds the 3rd ng City of Samal, kaugnay ng isa pang property na kabilang sa mga sinusuri ng prosecution. Bahagi ang mga ari-arian sa mga aligasyong tinatalakay ng impeachment court kaugnay ng deklarasyon ng mga ari-arian at yaman ni Duterte sa kanyang sal-en. Patuloy na sinusuri ng impeachment court ang mga dokumento at testimonya kaugnay ng mga aligasyon sa sal-en ni Vice President Duterte. The morning, round of headlines.
3: News updates mula sa himpilan ng radyo. Na walang sawang nagseserbisyo. GV Informed, GV Updated, GV Ready, GV 99.1.
2: And that's it mga ka-vibes for our headlines of the day for the morning roundup. Muli, Anna Grace Miranda
1: and Jessa Rossetti for GV 99.1
2: and GVM 792 naglilingkod sa bayan. Bago tayo tapusin yung live, mag-shout out daw muna tayo sa live. Ayan, wait lang. Shout out kay Sir John Guevara Pineda. Good morning.

Hindi na ka-meth, sipag lang. Tignan mo sa net, kilalang na malupet na nilalang. May ahit sa head at iba ang aking swag, aking chick, that ass.

Inako tagirap, alam ko marami yan nakamasid. Dama ko marami yan nakaabang. Kung ano yung mga kaya ko gawin, malamang ay di nila nagagawa. Kaya siguro lagi nakatingin, kasi yun na lamang ang magagawa. Inaabangan ako na mawala, kaso lang ang malala na dapa kakatingala.

0: Vigon 100% knockdown.
1: Di ba ka-vibes, alam naman nating lahat kung gaano kahalaga na maging wise sa ating mga desisyon araw-araw? Kapag usapang pamilya at kalusugan, walang puwangan tsamba-tsamba dahil bawat piso at bawat pagpili ay may katumbas na alaga. Sa panahon ngayon na gusto nating maging maingat sa bawat gastos, mas gusto rin natin yung sigurado tayo sa mga bagay na ginagamit natin palagi. Kaya pagdating sa gamot, mas kampante kapag hiyang mo na. Kapag sasalikong panulo, aliko maniwala ka rin sobrang mura o bayong tatak na aliko kabisado, panintunan ko pa rin yung RiteMed. Huling ini talaga yung pagkatiwalan ko at maluwat ko ng iinuman. Rereseta niya naman ni doktor ko. Kwalidad naman kasi kampante na ning makamala tatak, pero agyu-agyang aldo-aldo aming inuman. Anya nung panulo yung pizza sabyan, e kumagadu ang isip. Munta ko yung pagkatiwalan ko. Basta, RiteMed. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Pare, di na mag-start yan. Buti pa, kain na lang tayo. Gusto mo ng tahong? Gusto mo ng gabong? Spaghetti? Patitocini? Bananakyo? Nilagang suso? Tahong chips ahoy? Gusto mo ng tapoy? Broccoli? Peanut brittle? Pinagpekan? Gusto mo ng kaping barako?
1: We are GB 99.1.

River Maya on the background. With their track, Kisap Mata, para sa pag-ibig na mabilis na dumating at mabilis ding nawala. Up next, we have Jairi Lim para sa lahat ng nagmahal ng pangmatagalan. Natatandaan nyo pa ba ang unang yung ligawan? Here's Buko, playing here at GV 99.1, your Gavads.

Ayan na nga. Baka, yan ang ating Narda with Kamikaze. And for our next playlist, minsan nyo na ba naranasan na ma-fall sa taong dati nyo lang inaasar? Hoy! Up next to our playlist ay Eraserheads titled Magazine. Dito sa number one Good Vibes radio station, GV99.1. Your Good Vibes. Baklaran na patingin na tulala sa iyong kagandahan.

Daddy Say You Won't Let Go by James Arthur, mga ka-vibes. May mga pagkakataon talaga na hinahabol tayo ng multo ng kahapon, no? Aminin mo, nangyayari sa'yo yan pag nagsisenti ka. Ito ang Multo by Cup of Joe, tuloy-tuloy lang sa tugtugan dito sa number 1 Good Vibes Radio Station. GV99.1, your Good Vibes.

kanta. Naalala mo pa? Nung unang araw na magtagpo ang mga mata, mga tala sa langit ay bumaba. Tili liwanag din nagbabadya ng bagyo sa pusong kawala. O sinta, sana naaalala mo pa yung mga unang sayaw nating dalawa. Kasi sa bawat pagpikit ng aking mga mata hanggang sa uling intak ng mga paa, alam kong habang buhay, iibig.

0: Your Good Vibes, GV 99.1.
1: Oras po natin sa buong Pilipinas. It's 3:21 PM and that time check is brought to you by Skelan.
2: Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at bulsa.
3: Hey, Good Vibes! Are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A Good Vibes reminder from GV 99.1.
4: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
5: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
6: Let's go, Lala!
5: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
7: Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Unilab yan.
2: Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
9: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 AM to 1:30 AM at Martes hanggang Sabado, 12 AM to 1 AM. Dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.

Thank you sa pagsama sa akin sa pag-chill, mga ka-vibes! Once again, this is Ka-Vibes Liza. Till next time, stay tuned to your number one Good Vibes Radio, Good Vibes Station, GV 99.1, your Good Vibes.

0: It's 4:20 p.m.
1: This time check is brought to you by Biogesic. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
2: Keep it safe out there. Eyes on the road, hands on the wheel, and phones out of sight. Practice safe driving, ka-vibes. A good vibes reminder from GV 99.1.
3: Happy 42 years of us being together, mga ka-vibes. Kasama mo kami sa bawat umaga, sa biyahe, sa trabaho, at sa bawat kwento ng buhay mo. Kasabay sa sound trip, kantahan, at tawanan. Thank you for all the love, mga ka-vibes. 42 together years of good vibes and good music. This is GV 99.1, your good vibes.
4: You've got the talent, you've got the skills. Now, take them global, right here in Clark. Emapta is bringing global accounting and finance opportunities closer to you. Ready for what's next? Explore opportunities with Emapta Clark at careers.emapta.com. Follow Emapta Philippines on Facebook for details.
5: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
6: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko! Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
7: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Unilab yan.
9: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. It's Melee.

0: That song was brought to you by Delish Cheese Dough Pizza, a better pizza. Eme pa kanan, pa-deliver ay pasalubong na yan.
1: Hey, Kavibes, are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A good vibes reminder from GV99.1.
2: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
3: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
4: Let's go, Lala!
3: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo! Ruwa ka!
5: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Unilab yan.
7: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
8: Kavibes! Advertise!
9: Huh? Advertise?
8: Yes! Advertise with us. May negosyo ka ba? May bagong product, grand opening, promo, event, o gusto mo lang mas maraming makakilala sa brand mo? Huwag nang magdalawang isip, ipaabot ang mensahe mo sa libo-libong ka-vibes araw-araw. Advertise with GV 99.1 and GV AM 792. Tara na! Advertise with us today. Send us a message on our Facebook page or email us at yourdriveradio@gmail.com.
10: Nanay, tita, lola, this is our time. DJ Amir po ito, ang titang ina ng bayan. Kung may mga kwento kayong di masabi kay nanay o mga sikreto na mahirap i-share kay lola, dito nyo ibuho sa Tita Nanay Time. Dahil dito walang judgment, this is your safe space, mga nakshis and kumare.
11: Tita Nanay Time with DJ Amir, tuwing Sabado, alas 12 ng tanghali hanggang alas 3 ng hapon, saan pa ba kundi sa inyo nag-iisang Good Vibes Station, GV 99.1.
12: Mami, ustong atin lata, liyo, putla, bota kulang kadaya. Minum kam United Home for Sulfate Iron, saw para malusuging daya at malino ang itsura, kaya bening ustong dieta at ehersisyo.
6: United Home. Unilab yan.
13: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
14: United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
15: It's Melly Francisco.

0: It's 6:20 p.m. This time check is brought to you by Biogesic. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
1: Happy 42 years of us being together, mga ka-vibes. Kasama mo kami sa bawat umaga, sa biyahe, sa trabaho, at sa bawat kwento ng buhay mo. Kasabay sa sound trip, kantahan, at tawanan. Thank you for all the love, mga ka-vibes. 42 together years of good vibes and good music. This is GB99.1, your good vibes.
2: Abe, easy ka lang. Kabud ka pa mo, may balik yung sakit mo ne.
3: Eh ako ni Agyong kawan nita.
2: At tuna, in return of the kamba, binat niya po ang ating lagnat, sakit ng ulo at katawan. May binat, ampong miyabe abeng sakit.
4: Mas bilis banat kesa kang apat.
5: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Rexadol Forte. Mas bilis banat sa apat.
8: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5 kasi iba sa 5.
9: Worried about obesity, high blood cholesterol or sugar? Or a gym buff looking for healthy and delicious meals? Healthy Meal Gourmet Pampanga delivers nutritious and affordable breakfast, lunch, and dinner across Pampanga and Bulacan. Follow or message Healthy Meal Gourmet Pampanga on Facebook. Your goals, our meals, better you. Healthy Meal Gourmet Pampanga.
10: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic. Maaasahan kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
11: Unilab quality yan!
12: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
13: It's rainy season. Warm up your day with your number one good vibe station, GB99.1.
14: Bahala nga ba? Maghanda ako para king pamilya. Pamangan, bakal, pati panulunong kailangan. Bilang ima, buri ko siguradong kapading inumanda. Kasi, nung kapading panulo, panatakulog. Balo kong maging masalesing pakiramdam da. At makapagbalik lang agad king obra o pamagaral.
15: Karas king panulo, dapat kapad. Metong paalala, iba't king right met. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.